kolo anya de lota ni fo kuna welu mbido ge weli njedebe ifo kuna gade nayi kai welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube ga zo yi makani fo kuna enwe na mbido.